0: Wasinja bate yabavuya bechenemba moto butembo beni okwibi murebanje murema luye luye abakwemire echenemba cheno kundi mwabri yesing mutemwe chenemba cheno netu beno ne hola tukasha hola hola na nacho beno nigenda tukasha genda genda na nacho na ri chekareka simwangare wool mukabya mwamabe igokosa sa 4 mukwa mutino chenemba chetu checho omo maduka mweyi omo marema nande na hande mukabwa mutichini bachenyu ne moto butembo beni echihinde chikabwa chitre oyuka kuronda kolubanza share lubula omundu omabye nzire itsoka tsoka nyu kwiwe akakubana kubirikani nabandu batakilangire byakabua ngane kwenene neryo munabwire tukakana ya oko rohorerwa ne lubanza erihorerwa ne lubanza wamabihorerwa ukabyengane nawe muhanya abandu bakandi bakakubula yabenje abande bakusekereria abande bakayarera kuibaka ibakayiholana maseka walangiranga bana murira kweshi ibana muyihoria na maseka neryo echo cho tukendi timbo timbako oko matrondi manji au tukende byahanu abande bakalera mundu abihola neryo nyarera emisonia niarera inu niare kule niabwaga nabande ukabwaga kweshisho nziwushawo esina kutungerere ukabwaga esho nziwushawo isina kukwamire kondo yokabehola ulwe umwenzire nari wama suwata tokereche eretimera suwata tokereche kosom suwata tokereche pokero momote mauku wawo nari chareke wabwaga aba kikusuwa suwaho suwa shingane bahe nari bas abande bakana hola omwe labera ebyo abantu mu bakalangereka ngaba kwenzire kweshi sibara nawo mu bakalangereka ngaba kakulirikaya kweshi ebakalera bikangiriria nyere amustronge sindani rinyase yuliokobu kumowoli iyerutwa mabe wanza chende kundi utashimbukulikwe kachirukana ya oyutashimbukulikwe kahama akana takilangira tiaranga ya machirukania sirahe kagode wamabelangire mbukulika yende yabere hama ikabe yabere yende Nyinasi abatunga banyo moberero tulio moberero itwo bosi sari chanda echete mu mwatsi woluholo leno echere mo choluholo arenga totwa bereko tulenga tulio ko chere mo choluholo donc echere mo choluholo nyina mu byanalebya enalangira nyiti arenga chamahika tukateka eminite enguma oko bandu betu baba wa Josephate mwanamolo oyo wabya atushiganirie omumuyi owe kashishi tukateka minite nguma oko baba wachekako oyu wabya atushiganirie omumuyi we chabenyonge tukateka mbombo yetu oko mama wa chitreme muma oko ba honorable ave oko radio moto butembo beni mama wa chitreme nayo abya aendire Shombolo chika kangana chete shabere nene ohotule hakatoga no mwesi ni anamutro ni anamukol abantu baberetu wako na omwihorerwa nitulolo lulumire chekare kine bwanyete baba wa chikako baba wa Josephat mama wa Roy chiteme echetaka chamabya echangana nguha chibangu here tsahwereheka eshobene shoko onda nina chindu chilito hire wakanambo changu he sine shichinywe chunga chikene nguhaya changanareko mutakini angu hero mundu chamabe changanareka tuwa mateka minite nguma ayare lohoka okwe labera abanzi betu nabande omobe handa mweyo ababiritu shigania tuwa maluhoka minite ya mahwa okwe inamerie matrande kunde minite ya nabe kumbe ya holuba chekari kuto eminite isuware ngeka note ni masegonde suwa sante eminite yenabe suware ngeka jivuwe suwa sante segonde kumbe eminite yenabe kwanya iya buwe tura segonde omwe ya mabi ya nene ya buwe tura segonde na uwe nabe sirimo suwa sante segonde neruware nda yote ngare nda nabe suwa sante aye mute mashari omonda ukabia wa mabi ya noluholo echa kwanza ukabula nga ukebere hai Oya ulo kasamarera, ulo uniwe ukamu chambera, ulo niwe ukamu tunza, ulo ni ukamu tsunga, neruwa mabehol. Yo ulo ukasamarera, ukabo langa usamarere hai, ukabo la mesunga uteke uhai. Nga kubura nyiti, oyute watahorerua, shanga minyichunga buwa, lakini oyuwabe rohorerua. Kandisari, oyute watahorerua moche huu. Omwirawa wakaholimu na mukania, haniaba ande, munyo ni uwa kahola ini abere mubra tingindi kuhu mubiri nero ini abere kura tingi kuhu mubiri nero uwa mbwa mabehol ini abere kura tingindi kutahiria muluana okomuzu wa sabu katra haya nero uwa kura mbwa mabehol okomuzu wa shita ini abere kubura tino ngende runga na moseka mukari ngende runga na okomuzu wa pili nero uwa kura mbwa mabehol okomuzu wa kuminambiri oyulu ni abere kutahia alwini abere mune naye muna mutsanga neru wa mbwa mabehola abandu banene babiri abashire okwila bero mwatsi oyo aba psikologe ba ute kashi nene yere kola aba oko kap salama Jerome tamuwete Jerome tamose musimba ngakura mukaya nyina siko muna mutambera aba kunibe metwe oko kap salama oko kapisalama ngabwa nyetino volobol kundewa mabi hikeyo emusimba oko kapisalama kusiri ya wakoni ava koni kundemu waka heraya avirabawo havo avo ndembeno valia kuwa vosana ava narumu waka keravo ava ndembeno valia horreri M23 ava ndembeno FRDC ineritavo ava ndembeno wabamai valitavo ava ndembeno valia lwala abande mbeno bali akumbagalamo metoka abande mbeno bali atomerawa bali atomerawa ne ko ne shombi nguru e shopi chipichi abande mbeno bali habawa sumu abande mbeno bali alwala makonya watalama abande mbeno bali alwala weseha obule munru lolo lwewe lakini olholo lukaluma kunde ukabi unawute nyit omunru eni munyoni wawo neru ni agenda abande bakana sa ewasa nari orurekabi endabe tia ukare kula ewabwaga ukare byango ko mundu alwe narukabi awabe bwaga hakana bya bande ebakusumba abande bakana yeira besa yesege byo mubuli atiro abande bakana yakunyusa ya ebehe abande bakanyusa ya bandu bobendo mena nario nabande okukatambiako ukanabia wabizimia na wakuponire ibute sumu yomobono otendeno waka kusunga sunga na buba yute sumu yomobono kusudi na utasha kwa mirumu ira wawo ama andeba beroho labatia ukarera uoluare kula se uchashinga wama ikahaye kundio mwira wawo beroho ama andeba tebaka kusuwa suwa kweshi na buba kashe kunyusa yesichi nestefongo ya nyusiwa wa nyamuhanga ya nyusiwa wa Yesu omwana wa Maria eyoba munyisa esichi ne sifongo iba lubuta yo mabono bwao ulukarengikani autendeno banenau ukare kula hanana bande bakare kula isiwa mbakare kula kundi kwenzire abo shiabo muhanya bakashe munyisa yisumu bakakunyisa ya karuha iba bwambo meno bakakutambera kweshi ba muri kunyisha chi esumu abande ukabye wabiheria omwira wawo beno abantu baluwe mu madeni uwe manga ibu weba kabe nulambu yuluwe mu madeni iweba kabe nula ambo omwira wa uyuluwe mu madeni obuli agali ya kweshi baba lu mu madeni wewe chekale kina baba ntolo loholo lukaluma loholo lukaluma na chote chekana reki baba burambo enabe nene kurenge tseme chekana reki baba kaba burambo enabe nene kurenge tseme kundi enabe yekaluma enave suwa ngabu anyite sengande, esuwa sandi segonde, uka unamorende enave, enave yekaluma kwa segonde, pa, ya mabe loma, nerwe enave yeko segonde, segonde mbili tu, enave yenamo loma, nerwe ikelu ya venga ya mebu ya miaka ne miaka. Umira wawu, abanduwa lu mwemadeni weu, ale chowa kakubendula ambubu weu li mwemadeni. Erwe saha yu ukende na hane vendu. Saha lichi tu wakalu wakukoti. Abandi wangana ukutia na maduki ima webe vanzibi ya gende. Benone mkulu wabandu. Benone morere wabandu. Ebe trakabi ya beregenda ama parasali ya beregenda. Chikaka nganaji. Neruwa rero. Omolume wengu wa lueho. Omolume wengu wa na lueho.
1: kumbo lunga anu ulu seba tanyi miyako ebe ndubi ya yebi kumbe seba tanyi utumiyako ebe ndubi mukali hanena chanda chabu mukali omukali wa wamabe biyu wa mata ngerera eba seba mwari wetu yuloka tumika mwari wetu yuloka tumike vendu ebe ndubi ya mwari wetu nabwe basa na metoki wa kukumbe vendu ewo na morera omu nye cheronda yuka nuu bulu mibu acho omundambisho shesho omu nye cheronda yuka nuu bulu mibu acho omundambisho shesho ninkate kena mbaye simu okunywe birabaye nyinasi ko mukanyi temera munruneho lumumba nga kure mukaya cheretareta chiserekali na ure uko birabaye munruneho lumumba nga kure mukaya cheretareta tulioko 09 94 19 92 96 nete tulioko 09 94 19 92 96 Enamba si yeyo. Nyete tulio ko 09 94 19 92 96. Wangana turonda no ku TikTok iwe je abone nebi. Ukibi unamulangira ama ebipindi bino byoko oko ukende bona musungabi oku TikTok wandu kote am strong sindani. E ukende tusungo ko TikTok ituna mukania e radio moto inamu mola ikahumulerano ko TikTok. Ikahomulerano ku internet ikahomulera radio moto ikahomulerano ku YouTube ukende trole yano ku YouTube watu sunga donc wahandika tu am strong sindani na ruwa matu sunga mara moya ukende ya itunamukubwera amahano manji ane emiatse nimenen nete shombanza nenene sishende shahwa erong kabya wa mabehora ruwa iwe bakabya bakabuli mu ndungwe liyekuwechi Ewu na morera na kutsebu tu bakase bakula na ro mundu ali aholate eske bamata bambo mundu ali aholate wangana tokeri kangania ngoko mundu akabe hol mungu akabe heko mukawi unelengire wangana tokeri menye mundu ali aholate munalangire ne nai lakini so wangatokeri menye sali ahola me bakakubulambo mundu ali aholate eske unashi mundu ali aholate unashi momonda nga mundu echi echi kabe segera ne ruchamale ko mundu ni ahola Unasho mukangwali na rutiba kutondeshe na ukendi ikakamiriria erisubia luholo lulumire enabe yilumire enabe yekaluma kunde nyeti munro ukabiwe mabiheria omunyoni wawo ukabiwe mabiheria omunyoni wawo yenda mbiyere kurega yenda mbiyere murega ono mabande katino eno eyo nikwenene baba shataira kwini mero yewe shataira kwiri na rewe kande nibyangware hayi wamabe handek Iwa nata handeka nibia iwa wana yo ure. Na erotu wa menya tute oyo. Ano mumuyi mofashi fulani. Erosa heyo omuatini ya kendibia inenuene. Onoma handeka tiwa sinja oko chehendo. Oko chehende. Abaloi vama vuga abandu. Abaloi vama vuga abandu. Mwerebo. Hano ni ritie. Luvumbu. Luvumbu erilua mareke. Emakele ewicha ati anatukwa mire luvumbu erilwa emakele ewicha ati anatukwa mire cheretareta ono mande kate kuti ba shakulu mwasinjoko chitita hano ni muke kulu wa merveille erilwa ema isafi muke kulu wa merveille erilwa ema isafi mono mumuyi alenga we witsa robate onomobwate ebyo shebyo itwa itayarisha kubyo shalita ira kweri na rewe onomobwate no niko na kufata kipindi njo mimi nafuata sujeni nini hapa ni lukando toka maboya lukando erilwe maboya ama wate ile ni kweli ateyo ni kwenene esije tukabora bandu ngoko abandu nabe yekaluma roholo lulumir nero yuko watu uganyiro yuko bita baba wao sina shingwa kabine na makuwa ticha hapa ni lukando wa mabuku lukando we mabuku wanda mukiri ya repa musubaho Mwonorable uko radio moto butembo beni. Ono wate katoliki inosa. atina yana tukua mira atino wa mstronge na kukaka na yemiatse ta no watino na kukalua mwemiatse mtino yemiatse yeyo oyote watahorerwa yukarera evi kangiriria ono mabu atino tuone vitu vyote vime ati magonjwa vita mauaji za maadui tumbo ni kifo tume wa kwa ajili ya nzia damu za hui ni ma wamefuata onatemo bwate ni bana kebanaru baba katu itakutsebo okay wasinja no no anatukwa mire bwate no ati anatukwa mire erilwa fungurume province de la province de la Lualaba atena tukwemire Lualaba atena tukwemire kutsebo na atwenzire kutsebo ati atwenzire kutsebo atine DJ Kambale Chive ami Albert Kibonge atena tukwemire wasinja Revia unatukwemire ona mande kati niko na wafata Nikateka trabu pa Lwemba. Kateka trabu owe Lwemba. Kateka trabu owe Lwemba. Balidere yetu hawapendane. Kila mtu anapendaka yeye njo apite mwingine. Na salimu batu ya Kirindera. Atiaka salimia abandu ave Kirindera. Ono na yamabu ateno. Tukabua kwenene ati akahola wamo andipase toka lume mutwanga andipase erilwa elume mutwanga twama kupokera na tujambo mheshimiwa lengo lengo yangu unapolia ufunge macho moya na ingine ione ati ni mwalimu matofali kutoka mulo msalimike nyote waheshimiwa sante sante onomo watu ya sante kwa kipindi hapa ni Roger mbafu moja pangite vorera ati mbafu moja omunya vorera nga kura mkaya cheretareta na nga wantura mkaya mwala wakatsumia Yejilepa umura mukai ya nova tre wasinja okoche hende shata ira kweli na rewe merci kwa kipindi papa ile ni kweli monzo papa je suis bene benesia wakasanti mageria na mie na kupendaka sana papa Armstrong ne ni kwanzire ngoko unyanzire abo shaba nyanzire nga wanete sawa aba nyiponire na bungati sawa tu watino kute ati chipindi chuwene nyina kukwamire senge siri senge apa kalimbu kalindumbu ya kwanza ni naboti mweni ati anatukwamire cheretareta wate jambo papa asante kwa kipindi papa ule uko na ile yenye uko na sema ni kweli hapa ni Cecile wa Mukuna Cecile we Mukuna asante sema yote baba kove neve tia siwanga nywa okay onwate tunakwamene ono bati Armstrong eske ni una yua amani uli chikalire ono amani uli chikalire at Armstrong eske unajua Ebola iko apa ni Emery Kaveho kutoka Kirumba Armstrong eske Ebola iko na ruti nyibwenye tese yiringa nyere munganga nje kahe nyere munganga Omunganga yu wanga minye bola nga yene kuzenga siyiri. Omunganga mabe kubura te bola yene. Neri njenye nata ya munganga na mekwa te siyiri. Ndi nama itep. Ina mabu ukubyo njitash. Omunganga mabe kubura ate yene. Uwa buti yuleke dina manye. Omunga nga yu wanga minye bola nga yene. Kuzenga siyiri. Omunga nga mabe kuburatye bola yene. Neri nje nye nana tabi ya munga nga nana kwa tisiyiri. Ndi nama itepo. Ina mabu wukubye nyitash. Omunga nga mabe kuburatye ati yene. Uwa buti yuleke dina manye. Omunga nga yu wanga minye bola nga yene. Kuzenga siyiri. Omunga nga mabe kuburatye bola yene. Neri nje nye nana tabi ya munga nga nana kwa tisiyiri. Ndi nama itepo. Ina mabu wukubye nyitash. Omunga nga mabe kubwira ati yene. Uwa buti yuleke dina ma. Omunga nga yu wanga minye bola nga yene. Kuzenga siyiri. Omunga nga mabe kubwira ati bola yene. Neri nje nye nana tabi ya munga nga nana kwa tisiyiri. Ndi nama itepo. Ina mabu wukubye nyitash. Omunga nga mabe kubwira ati yene. Uwa buti yuleke dina ma. Omunga nga yu wanga minye bola nga yene. Kuzenga siyiri. Omunga nga mabe kubwira ati bola yene. Neri nje nye nana tabi ya munga nga nana kwa tisiyiri. Ndi nama itepo. Ina mabu wukubye nyitash. Omunga nga mabe kubwira ati yene. Uwa buti yuleke dina ma. Omunga nga yu wanga minye bola nga yene. Kuzenga siyiri. Omunga nga mabe kubwira ati bola yene. Neri nje nye nana tabi ya munga nga nana kwa tisiyiri. Ndi nama itepo.

0: okochihindi chinyu okochihindi chetu echomukali novukake echihindi chetu chanzwa echikale trawa novokoyo erilwa okoadedefe nacho nechitrongore echovokoyo vakalorokoshombangwa echomukali nomwana ingavatrahi kandi onoto mavetrehoko na mbevo tukavetreoko miatse mberere mberere eye twavirutayarisha rino kandi ngunza yuswira kutsevutsevu rino tukatakiriwa wikiroko miatse nerio embere tuhukulie miatse eyi tukendivya neritambulisha vatrahi nga tukalura haye nero vuli mundu akendivya nerihulari narikuwiwe neritokere vavwira nga kasira omochiharo cha haye embere tutoke iriwaukiroko iriwahukulira oko miatse inje ngaitsukako ngahula wa mukavira mbaya himarisha ane eriashiriro mukartie bwinongo nitino ebunongo china mudengayo ndeke vatrahe akavemberekanayo ndeke naho itrukavya nirivasima okwivya emukavya emune mutega matwenyu mukatolekerera nerio tukendela viroko wakavire
1: naye nirikahambunzia vakemerivere asira viole aviole kumbe china mudenga ndeke
2: hanu ni ani mayani eriasira evutalirya eutalirya akavemberekana uwene ale wengavura vazazi nti vatyaya vana vo ndeke kundi nikonze basi avana vatekere ivya ivanemu tunza ndeke nerilevya nga vamayahe kundi leno ni muulu wovukoni kumbi avana siwavi vakalendera vunene
3: nayo komenanirikahindo muso ni ishara eriasire kazia akavemberekana uweneyo
4: nalo nikatsuvasivwira eriasire vulumbi
0: inganikwanene kabisa echihunzo nacho chanavirivya nerihunzahunza vandu ngoko yekoyoania na macheletra tuli vaye kabisa vana ngatutsunge votuti omo muulu owekonze yavo nerio kusudi vashatokerisuva ekalasi ivane na vukale vwa muvere nerio vatrahe tukavya nerivashima kutsevutsevu inyamukavye mona mutusakira mukahorekerera echihindi chikuwetu chihindi chenyu chanzwa tukavya nerivashima vulivaliva kundi kande mwavire tusakira kutsevutsevu niwambu kabisa ekunza yetu isire kutsevutsevu esho nzakano shenyu ninene ninene kutsevu tukavya nerishima avo muluviro avakasira muluviro mwerio kabisa vavire tusakira nzakano nene kutsevutsevu twamalangira yekorudo shilie kasonia nemwe nkanatokara eritwandikira owe chitrongoro chenguvu ya umoja eyo muluviro mwaho tukawa tutiwasinja okuvakalani vomuluveve mwerya nenyu mwavirivamo nero tusakira avakalani avo mumasereka avakalani vomolukanga mwerya avo muvulambo mwaha avo muisare navandi avo mubeni avandi vomumaboya tukawa tutino vatrahe wasinja kutsevutsevu kundi muli vaulikiri vetru kandi mukavi muna mutusakira kutsevutsevu tuti echondo eyo kuti eyo kwevatrame chiri eyoyo chiti echondo chirio chiti omo mushenene mwaho mutichi eyo vatrahe omo musimba mutichi vatrahe tukavya nerivasima sana kundi muli vaulikiri vetru kandi mukavya nenyu mune mutasha tru truhamikekereriwa mutha kali nga chino nacho changana tashendwako chitya neru tukavya nerishima kutsevutsevu okosho nzakano esho mwavire turumera nero vatrahe eritasha mbere tutashendeleya nevindi mbino tukatashalivya nga tukalavira kuchahe mukitrawanza eriha vaulikiri vetru vanzwa veshonya kutu shetru kundi kandi tukatakwa chihindi vakinavya neri tusakira nero koyo jaki twashi nga wangana tokerewha avaulikiri vetru veshonya kutu shetru
4: enimero yetu yeno yenu mukandi tusakirako 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 na iyindi yenu 0 84 07 48 0 75
0: inga trahe koyo wamavivya neriha avaulikiri vetru veshonya kutu na tunashingako kandi vakende tusakira echo mundu kindi witino chino chamavya chirivi changana lavwako kumbi siwavula okwitusakira kundi tuliho ukikosowana nomuyongozana omavyuma vyuma inga vatrahe echihindi chalava avokoyo muvanatoka kandi arituhukulira kumiatse mberimberere nerwe ngavwani tino vatrahe koyo ani embere tulavire okobi tujia tairisa ya mungu tama muna wire uvye naretoka eri wira awa ulikiribetru omo chiro chalaba ukata shaso vira mchu kabibucha nga mutu alaba kuchahe nerio imutu alabera oko vya muna wire
2: inga koyo wasi njerimbe chinyo muna singoko evero evya lava twa bitwa buri tuketeme yetu eka boko depresio yani obukoni bo mutwe obobulie bunene mutu agwire tute depresio ni obukoni bo mutwe obobulie bunene nero kandi mutu anawire okosho sababu ebendwa bekale ko mundu ningero mu bukoni buno nero ibwa ekwanza eyalaba twa tuka bokosho alama esho bukoni buno Nero mtu anawire tuto mundu ere minyanga lyo mo depresio kutse mukunibo uliyebo nene mtu awire tuto omru shanga loka wati akwirebo oko alama ngima wa mavya ne alama ngima ko sho alama nyinje sho tukende tondola hano kiswa luka wote alinga ne bire byo mo depresio kutse ne bire mo mukunibo uliyebo nene kumbi watuko alebya esho alama esho nkashana mavya nene kishanga nabya tatu tano aho kandisha bwa zaidi ya mayenga veri bya shama bwa zaidi ya mayenga veri sine unamwilangira shoko kuti unamlangira shoko onde mundu aho mukibotero aberengira mu bukoni bono nao ya mabe ne chiro chi makutsebero bebere aho sitwanga lutuka kwa tuti aberengira mu depresio tukalutwa kwa tuti eri bwa tukata shale baya nga ndemwande bwa vero nga 10 19 aho mayenga veri ni anene sho alama sho kandi butire alama ngimanyesa nero mtu awire tutesho alama seno siabire mo hatua mbalimbali nero hano mtu anawire ko sho alama esho tukaula tutilesinye emosionele yani esho alama kihisia eshangalangire koko mundu sirele pla emosionele nero esho alama seno mtu anawire tutihane kwa mfano uulie bunene omuntu niabyakabyo mubulie bunene kandi obutrehwa nero bulie buno bwa bwebero busira chiro chiima nero esa heyo tukendi bwa tuteyo ni alama ngima nero obulie buno kawa bya bunene wangana langira no muntu niabyaka ererera ererera busira sababu walangira muntu ni alamolera imwa bulanga kale rachi alakini kwesi ayo ni alama nero alama iyo amala bilangira kavero benene Ero kendi wote, eyo ni alama ya malangereka. Kandia bibi yako esi ndi alama, esho tukendi ya hulahana. Haline ndi alama yotu wavu wako, iliere bia omundu, ebya nabia katsemera, nedu ni atasha ansavyo. Haba nipake wambu perte de plaisir moche franza. Ebi ndo yu anabia wanzire, mulu wabia wanzire kwa mamache, nero, uwaluwa langira omundu ni avri kwa chika, rero ambu ni kupu dimonda, ishangashe ya watu na ingali bayanga wake satavati. Mulio mundu abyanzire riri akali olangira amahawe riri akali rero nai isha chanzire akali mulio mundu abyanzire resata na ro olangira rini nai ko mundu ishangasha satra ishangasha kole omwatu anabya katsemera ishangasha tsemerao nero amabi labe byebiro benene ni aberengero muhali eyo itukendi watu tie abere bya alama eyo bukoni obo depression nero mundu anashabu watu tihanene ndi alama Riri vyo mundu eri vya kakapekera. O mundu ni alu nya vya kahetrana. Kwa uli ndambia. Katika nga hini alu nya hetrana. Haka ndekati. Mundu mwanali ya mkosera. Neru walua langira. Mundu ni apere kapekera kutibu. Tibu neru ni nimi omotu ni alu nya hunzo mundu. Oko katika ake. Oko onde mundu wanga na siportia. Lakini wala langira mundu ni alu nya kapekera kutibu. Mundu ali wakanywa kangaha ni alu nya kapekera. Nerecho mtu wire tutia yo. Nayo ni alama ya nganaka ngani ya ngoko mundu abrengiro mkuni we depresio. Nae ndi mtu anabuire tuti eriyuka hii hukumu. Emusi shahua luwa wote alakini alingi nje ngareke chino cha hika. Alingi nje ngareka chino cha avya. Alingi nje ngani trairan netia kutse ngani netreho alinga kumbi omwati ono shanga veri. Ndogi wabuka ira kwa makosa na watre wauna wawusi waluwa ihe chao. Tutiayona ni alama ekareka. Itu ala ngiro mtu nga viri ngiro mkuni vuno. Ubu vulievo nene ya ni depresio. Mtu asirisha wa tuti. Erite ndi ira maha. Manake ukwalu ala ngira tu. Manake iwa maisha wao. Nga soche utre faida. Nga shen shaba dilika. Mululi umoshomaji wala utu. Kwe halichai kwe erite sinenishasha kusunganu mbiri. muri halicho lwa wa mururi omubukoni lwa wote halanga ngahola sine nchasha alama mana ki ertende ramaha okobendo ebikatasha sebiwene wene Nero mtu awire tuchesho ni alama njima njima esikaka ngana yango kumundu avere ngiromo depresio. Are wesi tuendiribuwa tuti avere ngiramo oko alama njima kuse e alama yo ya mabula ngereka chiro chima kuse bevere. Tutekombe iya nawe zaidi ya mayanga vere. Nero kandishi avere alama ngisa tunita nwaho netuke wa tuti avere ngiromo alama yo kuni vubulievo nene yani depresio.
0: Engata hiko yo ani trauma shima kutsebutsebo ukubya kande ewa mabisha rekipere abali kribetu ne yo watrato keri watia mahambe bende byondeke kama biya katambikiwe akeri binangana tasha horekerera eche umache uma eche ko byo twasoma tende chiro neroni ambu tuline kashina na kutsebutsebo omama kamweyo tukalemberana kumbitwa bya tukalandana kosana tukalebania sana kundi mwangana vya no mundu mwamuka mwamuti aliko virimu kuti aliko valimu neru mwamuka waza muti neru mbe kwishi na brengero mubukoni ngokokoyo ama bele tacha neru tuliko ne kashi na kutsebutsebu eyeri bya tukalanda nako neru no tukwe oyu abaraka bya tikwe kokwata bya tya batran neru twatokirire bya kwishi chahi cho tulebaye kundi tunamurikira amakangirira neru twashimu nabwire nga hale mwatse wahe owo twabirita yarisha bokoyo batra mwatse wahe twabirita yarisha owo tukata kaka ndere bwira abori kiribe tubanza kwe tahe koyo ishara ukitoka retro bwira munawire kandenga twabirita yarisha byahe ebyo tukata kiri kulira aba huri kiribe tubetwa tubanzwa na batoke ereyete gandeke batagia matwi kusudi kandre bakende tokere tusakira babe horekerera oko byo tukategeri kula sesene
3: wasinjeri mbe chinywa ngoko bara na wangu kutwa gukushwa la mashiki esho bukoni bwo uliye bunene munagwire tukandi endelea ne somwe no nero tukindikane ko esho alama esho uliye bunene chinya mubiri eyo somwe tukandikane ko munawire
0: ngoko kindi kiro mtu wo gukushwa la mashiki wa kambo sinye depresio irle pla emocionele ikwa sasa munawire tukendi wokoshwa lama mwenyewe chenyabo bobere donge fizike le signe sur le plan physique nero abokoyo bakina toka ri holasho kusudi buli mtoto kiramnya ha ejo chama chama mbamba kutse ha chama mbamba mwana wai kutse chama mbamba mwana wai kutse nero kundambiyo buli mundu ahorekerere tutege matu wetu okwibya itwangana tokeremenya chahe ngachanga bya chete na chahe cheka bya chete nero trahe namabelangira yekoyo ani akatokerwa tuno batahe na kalinga mumbe chinywa trahe koyo ani wangana bya wa kwanza okwibya iwangana bura bali kirivetu esho ala mashahe shikabya ishalangira okomubere wo mundu Eshiri omo sura eriambu amasinye me awakalangirikira okomubere wo mundu twashinga wangana tubiranga ngangu makutse ngibiri ni satu tahe koyo ani
2: asinja basi esho alama sinongo ko tunalebwa tutesia bire omo.

0: lakini bure moria venene abafaransa bakabwamba bulimi ebulimi buno ukingiramubo manake unalo wasibo mu nyumba utoba mama tukalya na bane tunalangire ngoko bakaitwa bakalya hakana byo mwana oyuteria benene ni anali atubye kadiri ne uta lakini wasungo mundu ni alimu mpeha UN ni ashebu atukumbe ngamuti ongeza yao na bende nerwesa heyo twangana watu tuyonaye abiribya ne alama eituene mana ke si wambu tu kumbi omundu ini ali abeke kutini ali abenene kumbi walia ya kadiri kandiswa labayo kukadiri okubere ririamu uwo mabu kali abeke kumbi waendelea ne ritme ya yeye riri abeke kutsa bwamabisi bukoni bwae hakana bya no bukoni bwa mubere bwa bukale ko mundu nyabya kali aluba luba asaye twangana batote abiri bya kali aluba luba kunde kure diabete kutse kureji alakini hakana vibwa no mundu ini ane normale oko chinya muviri alakini ni alia venene kutsi ni ane normale chinya muviri lakini ni andia veke shakure stoma shakure nzoka alakini ini alimuhandiwa hikoko kalio usanana mafikiri manene
1: ingatra hekoyo echo ni chakubyo kabisa kabisa na bandu basose kenengaba akaliatia ebyo luhunda hundania mbona nganalia nebya bandu 10 lakini kandereri arewerio sheri uta inari inari inari inari wa mushioko chisakalia kalia kalia kalia ina hobe na hobe nalia kukire na kire na kire na lakini ukiwe mubure ina kubura taha atina nibya nga mundu itali ali atam atingali ebyalia ina tuone nzalanga ya namahwa ebyeli byabikanga ngamubika sheri romo chanyache mwenda treno lakini enda ishi kir atibashi nebulete minga na berenet niambo babandu abasosekene ngabo enero twashiko yo mamujaki na ukinde cha hecho wangongerako okubyoko yo bamabibya nerehula twashinga hale kinde cha echi wangatashia echi wangatashio ngerako kusudi abo kribe tubato keremenya chahe chochika bya kushi kinamulaba twatukalangiranga kawaida kushi enebulego
2: wasinjeri mbechinywa echi ndi echo twanga ongezi okosho halama esho wa maumivu awali omumubere omubere ni akaluma nereso omubere akaluma uwo wa kwa mfano ngo mutwe omutwe ni akaluma ni aluma ni aluma ni aluma shale bala wangana utukaya nokodawa no munga ngashanga taminya ngani chaka ndikubura tino kasi ulwere tune mupima twama vipima sito tasunguku koni bo kwira kwa muha omuloyo ewa birengero muhali eye depresio neri kumbe iwa naronde kani anga wanga ya Yehova anga kuwa teacher ko ngo eri anga eri ngaba psikologi
1: ikoni hiya yireta neru kandine ikoni munyewe hiya bulana nzuko bakya babya koleka la mo diagnostic kutema examen medico eba ya bulana ikoni munyewe hiyo mamubere neru kana sunga ko chitwe kana ko ndabiro mba a niambo bukoni bwo mabya bwirimu amatolera sala ati bitavyo ku maombi nerukweshi yono tutashyo komyatsi yikala ba tutashye metse ngayere yiti chisi yasanga chikato burabyahe kweshi yono ukana byutia kweshi walolire mumutwe ini sinye ikone sango ko uluhire omumutwe kweshi wangana yirere aba psikologe neruba tokerwambo kweshi yono wabereho talera harebe nero abantu batokerire byanga bamatsopoli omwatsi wawo bati kusudu tasha subako kawaida ako bunya mundu nerutuko yoni na one mulangiru kasumba ho muno na wo matashe butri ukaongeza ko cha hikwe ko ukatashongeza ko cha
0: basi ngatasha ngasubira mo chenyu tunga bwanetre omundu amabyaka ko muto luimerera omuntu nyabyaka luma ambo muto lumire ibata yapimetasyo etasi unuwen iwa yapi metifoide sukura na tifoide iwa yapi manna kapuruse karemo alakini omutwe ukanywe dawa isu angalama iwa nywe dawa isu angalama neruduka kwa tutekumbe wa mabiku omutwe wale ngoyo uwa naluwa soko dawa uwa nahika hoa tuhanu tuwa liwi anga tuwa makubura tutiji tuwa kutunguzi anga emiazi nga yangaenda ete kundi uwa vili lokosho dawa ambo semeso wakareka omuntu ni aloma ambo sikapururu sitifoid manake ehania vendo ebeka kusumbua kiakili ebeka reka omuntu oni abyakaloma luimerera kandi one mpate dawa
1: Bas.
0: Nerone chindi, echo tuangasha ungezia ko, deribyo mundu inyangana vya na ya wafranzi waka ulamu relantisma. Relantisma, manake eri kolo mwazi omwere ngaro mboka, eri romboko mwure mwazi. Eri kolo mwazi omwure ngabu gata gata. Muri ni buwa, ukala ngiro mundu nyalimu buwa, pas nyalomboko. Mundu wanavya kabuwa vek vivasite. Alakini nyalimu buwa, ewa bulanga ka. Eri motrokala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala. Muri ni tumike kazi, akatumika riolo, riolo, riolo, riolo. Uwa bulo mubiri ngana muendehwa, kutenga shendehwa. Kanga nanti netuti yao, numukati kati shia huere. Muri ni ratri, kala.

0: Voilà. Omwatsi nuwene. Tuende lilo lilo neru. Halia kanduka uma. Nembe nika isu nangoma menwerebu la mavoko. Nengulube si angata ngezubu safi. Alemba. Tuwa nyire alemba. Emarera. Emarera berebeti.
1: Alera nesipoa.
0: Berebeti ya iyo.
1: Omwatsi nisawa baba.
0: Radio yeye ya mabire teka luwe luwe na rungu ya lima yayo na romare ngo
1: nikapa tekatu
0: kandera kabundu
1: kabundu namu temera kutemo ngana buko hoa ina usame soho wewe halia
0: na telesfor
1: telesfor anu kongoshe ko halia
0: Non, le contrat est ni flavier, il est prof.

0: ba mukandera ba iyo munganga wetu ta.
1: Eh tunali ko mutreno.
0: Ayo ali ko mutreno no mukale wewe.
1: Eh naho omusha kuluwa chinda kahola na mabun.
0: Naye mundo waye unase kuru.
1: Eh.
0: Ekuri yene yene ukawali byayo tena kelalo.
1: Eh.
0: Raba baba musi kwanza na baba abo abari ko sandre gikuru. Ekuru gena mula mbala balwala grese tokatire ne kasereria.
1: Eh.
0: Nikashala bukukuru nyu na nyu mukabe bukawa muti ah. Ero kurule sapo esaponde kana twende angalie. Wamo hanyoka saluvalu mote. Ukahira ukambe kuru ya bure ponde kana kwesi emela ke ukirushaho.
1: Nerio. Nerio ekuru kande kas kaikali boko busabusa.
0: Echo mundowa.
1: Nero mulingala bakahola yo mukoba.
0: Ready eh.
1: Nero yenyo kalonga kakabat onyeti mukongo ako bae
0: onyeti mukongo ango wana motunanda
1: onyeti mukongo ako bae onyeti mukongo ako bae nero kasuka
0: ba salamu na maba honorable
1: ne vamo uwa nero kukua abantu ba abantu bakaba kimboko lumbisi buire ngaluka bwa ludiji.
0: Yo tukabu ako mundo wa ekuri ikalire.
1: Kando amarondere minyo butsubu ekuru. Okahambe miti ibiri. Nerekabi abihulu cha maulu no mutwe. Neruo kuno omuti mu mawembere. Eriyo mutwe. Ne no nduwo kuno winyuma uti yeye kanera. Nereka ekahambe miti ibiri eyo. Nerwe miti hiviri yeyo ukabuwa wikuno unduwe kabu nwei na undi ndate nero mwakora nomo mwangabi ya bandu mile sema kata toke ere mamule kuru yoko meti anyati mkongu wako bae zori se mambi makeo no anyati mkongu wako bae anyati mkongu wako bae. Nero awandu ba bakawa kali bemyatsinga ne miolo miolo ekuru ikalirie tere hambai uteri kune miti ibirie okalangira kwiga kukanganisa ya echende cheno chikabwa chiti ama nyumba simu ire mu abana babere kutalwa ubi unambire kali chili cha echende cheno chikabwa chete chiti esi wakole nyumba mudojo konde omulu embere abanyeshi banashibyonga rundiribwane niribweryonga ngaosari okonde omulu twakola ewe tuyana byabesha kulo abatibwiro kobakali babo nerumukali eni akakuhahata eni akusumbati eni akosechetana kutsi ukalangireke bwabeniba abayeniba bikahata kanyereta watu ko mwanonga kanganisa babo nyunga nyerende ha nibwambo hali chindu echo bandu babreta lukako kakanywe kere boromore utino aliyoko mutre abakali nimwe balume wamabe ya dedeha omomushitu munye samachi ayo bakahula mufieke efieke ikaira makuha wamabiri tumuri kuhari efieke etuto biri kumibanda mwe wamabiri tumuri kuhari efieke riri mwesumu nerokabe wabi ya dedeha nirimusunga beyi abantu banene abana byako mubire ukasunga ale mubyange ngetara busana niki iside abiri mulache kutse abiri ku diabetes nibwambo isu ukayitukira mu bubunga biri byambaye teka bule bule butakugonga yeka bundu atwasinjo ko chihende atepando manu wale ko mutema atie ati mukali wali ko mutima ati na babutibewe ati na honorable gusti abukoche ne mbacho moto ati olinga lemba ati na telesforo na solange e chondo na josephate ati na kalia baho ati na mukali uyo ye elizabeth kaoma na ali ko mutima I am me. Tere sumba kali chili cha bandu basate ku Rodriguez. Abantu me batichi. Ite sikwaya.